kapang ko wadabu yang aklam to chapanga important biosphere of Meghalaya. Kau ang de yung penari uang wa kini to ka benta wa konsen yang ke bay mariang kau wakadu ya warok kiwa emjing im haga jela Meghalaya ke yang i. Ta hako wana kong e to upai i kai kini ka biosphere. Kini to ka benta yang ke mariang haka pertai kau wadakadu ya kiwa emjing im nadu kijing tung kimran wa kibruhi. Chu le kini ka biosphere da kadup le ne da kuntup ko ye benta yong ka mariang ke wo em jingim de rang kalang wa ki le benta kit khot yong ka mariang ka wan kong ithau wo em ko ka wa khut ki de ktin prang ka hydrosphere ka wa ar rang ka de lang chrum wo I benta wo em ka air ka wa khut ki ka atmosphere kam ju le kwali ka benta wo em ka khanda ka wa khut ki ka lithosphere kini le tlik rang kat wa ching thau ublai ki wa da em jingim da panman ki ya ka ni ka wa ongi ka biosphere te kamte de UE la de jiao em gani ka biosphere UE la em jing im hi ha gani ka pertai ko chong ko sai knang ya uchia usnya thu phi ye gani ka biosphere u e nuksa ka wi na ki biosphere ko wa de em ha po ka state mekhali yang I to ka nokrek biosphere reserve ka wa da tip mit ye ka na du usnem arachar khande da ka united nation educational scientific and cultural organization ko onki ka UNESCO ko em ha ki thankro hills yong ka jilla ka yong I da kon thup ka ye arthli ki national park ka ni to ka national park sing ho usnem khat khande praundru kam jo la ye ka bal program national park ko de sing ho khat khande prahunyao ha I bentao wa em ha perdi yong ka ni ka bias nokrek biosphere reserve ka nokrek biosphere reserve man ko thau ne ka khanda ko he ba em go kamwa hadu prau ar hajar hektar demi bun kiwa he la ni kiwa khen le ko kan thup ya ka wa ganol ka wa dareng ka wa simsang kam jo le de em go bun kini kinan la ni ki te ki pung de kha ha ka de em go le ka benta wo de tmo e ka

0: daka sunbeneng ko em kler kani ke biosphere daka chan kle kamju ya kibon ja kijing thung ko imhaka kamki orchids kin kam ongi student ki kidin so kam udin som nyam tra u paunam nita ongki usaitas indica kam ki dink a kini ki bombak saiba kani ki cotton tree kunthup koi ki mrat kimreng de em kam kini ki rasang ko her wo khut ki de scientific name kam ka pitorisa philippinesis the mki pigtail macaque kam ku khut ki macaca leonina ki hati ki hulu ki klasim ki psain ki sim ki kha kam ter de bun ta ki jing thau jing im go em apo em ka ka kwa au khnai pi to ka biosphere reserve de perman ye kre kam ki yong ka le ni ki te ku ong ki de ktin prang ki planning de ni ki management de wo kan thup ya ki nong chong chong kam jo le ya waro ki wo em benta ki te ki stakeholder apo upot sam ku yong ka kon thup ka ye ki gorman kam jo le ki wiki organization le ni ki institution ku em lang apo ni biosphere reserve waro ki biosphere reserve wo em hach slup ki pertai de kon thup ki ye ki lately ki mat kre kam ki yong ka ki ni to yo pne pensa wo ong ki conservation ye ki thau ku em ki jing im kam jo le ye ki jinglong yong ki ni ki jing im ku yong ki kam jo le de yo yi wa de ye le ki kon thup le ni pku cho cho ya ke jing yo jing kon le ni ke ta ku ong ki economic development yong ki bru wa sa apo ka dewa ye upun kre kam paten la paten klem de kata e ke be ramang kam jo le yu ukurchan ye roi ipar ke ke logistic support lamba ke jing thu bnia ki jing pat bnia ki jing pure kam jo le ki jing sky ni gi le benta ki kre kam ko ong ki te ki functions le ye upun man ye ki wan upun kre kam ye ki lamba ki te ki le bentan ki khon wa de pia le ni ki te ki zones yong ka ta ka biosphere reserve ke khon benta ko na kong to ka ong ki ka transitional area le ni transitional zone hagawa ki nong chong chong ye ki u khiu khan u kamai im jak po kam da kre ki na do ki por ma chwa de wa ye upun em kam ye ki jing em yong ka na biosphere reserve kam ki resources yong kam haka paten le paten klem da kta ne penjulor ye gen ge bay ramau ker khar go aron yong ka biosphere reserve de khut ki ka buffer zone de em ga po gen yong ka transitional zone haka wa ye ki bru ule do ki jak ki ki wo mukta ye ga memoryang ki bay memoryang ne te dau ki bru u pure bnia em kam u thu bnia ki u uskai yo pne pensa ye gen ge mariang ker khar ga benta ko le yong ka de biosphere reserve to go khut ki ka course ne ne core area ko em ha pradi yong ka ni ka biosphere reserve he ni da per khin ba khnang u ki brum ye ki upsi akulmar khnang yo lech u pen jan u pen disturb ne pen wit ye ki te ki imrat ki mreng ko im ha te um to do imrat ki mreng kam jo le ki jing thung jing tep ko da im ha ga ni ka biosphere reserve ta de yo ye he ni kam ong ta ni de em ki bon sin ha ki ni biosphere reserve da em da ki ni ki wildlife sanctuary da ni da ki national park kam ka kur zone ne ba ini wo da prkhin da ko bor sarkar yo la ki bru pen si pen wit ki jing im ko em ha ka chwa u pun ku do kam ki bru em kam i u kun mo wa ha ka jala ka yong i em bon tli ki biosphere reserve ki wom ke sarkar im putip mit ko le nem pu em e ga ka ta ki bertu ya ki henre de yo da em man la ki thau da em kam ki ni ki biosphere reserve ku ba nga phi hi de imi man la ka sngi kam te i em kam i ki jing ba kle yo sumar ki yo pne ben sa ki khna wo ki ni ki jing im ki wo em ha ka em cha kta ki khna wo ki khan yong i paten le paten ye ki yo upne kami ki kam jo le khnao yo pne ban sa ye ki jing im go phero phera ka kam jo le khnao yo yo ki pateng yo ki ko umbam ko mdi ko khoj kal er ko khoj yo rin sim kam jo le yo pne ban sa ye khndao khnao yo ye ki chong sa udem thia ha gi ni ki singi ko chkhman ta kam te am kam usmar ba ye gi ni ki biosphere reserve ko em hapo ke jala khyang i khnao yo ye im roi par teng le pateng te nei te dau bon ki ni ki biosphere reserve ko ye ke sarkar lo u e bertu ya den de yo kham tam kam ki ni ki pung wildlife sanctuary ke nar pu wildlife sanctuary ke ni de em go ki ya ko ya ke khndau ya ke air kat ko em kam yong ni ki biosphere de em go te kam te de kun tu ye ki pat ba la yo u ye le ki prachang yo ye u pne pen sa khnang yo u ye ki pateng u im pateng le pateng the do ni khajak open snow chp kublej bon chi jar ngo
1: to se sya bin tu ya iklam na u doctor blessing ashun klam u jong phang ka banta bu kongson jong ka bai mariam ko wa krup yu ro ki em jingem ha ka jala mi khali ya ki ami yu ro wan chwi na ka akash wan jiwa ki ni to ka akash wan jiwa lo ro ani por ये निचपी एक प्रोग्राम किरवाए फरंग है।

Ganito ka Kaishwani Dwai ka program ka wanch pino chi spy vi point vi megahertz FM band. Nga kita saklong do, pinyo siya bahay pi ki lock na app radio. So she sin juni ka program yung iyo man ka sotrik yung niyo na inru sinam arjar arpunru. Tapulok na app radio ha chwa was dahin ni ka program yung iyo ka wanch pino ka Kaishwani Dwai. Pinam chay pi ki arli ki surutem ki yung ujo sutriani ki surutem wadi bertoit. Oriental melody, pun boleh belly dancer.

Kanida ka kaish mani jwai ka program ga wanch pino chi spy vi poy mi mega hertz fm band te plok na radio ipor beng us dang sik bitwan ga program ang imet tu ga mit ka teto ka program ki sur borap dani ka kisan wani program ha ga ni ka program na yop na phi ye ki riam tan re ka phang ka wa ye phlu jimut lang wo ka kong l pang rup ko man gam ga demonstrator yang ka viving kam chule ka kong sima sumer ko man le ka demonstrator yang ka viving wegani ka program le pin bin biang le uma rj sana ka kong w yakai

0: tim he to wa imani long yong ko sing beneng ni ko singi ka sodorik wa im step ko singi ka santring unnan ro yong nusnem arjar aran ro
1: the lot of being poor is dang no e ni program ko yong e de wi am no e ka yu phulu ching mun ha per di ka kong lm pung group ko man ka cotton spinning demonstrator ka juai chirup ba ka kong s sumer ko man la ka weaving demonstrator yong ka juai ha ko ba yu phulu ching mut langki hajrong ka phang ha ye to wa ki traditional costume
2: Play P perlok ke abya kanika radio program urpen sinyal chpi langba kanika kisan wani program nga ke elpung ruam wai ba em lang manga ka te ka kong esumer igo man kam ki demonstrator na ka office yong district hanlum office department of textile hey to wani ka singi ka phang go patai chpi to ka traditional costume ko man le kanika sin ko aro patai chpi ne ba agni ki banai ko dem de pu patai ka jang phang kanika traditional costume ma te hekini banai de dem ko wani ka yo ip patai kita ki costume kam kanika ke tho suru ko karwang ba kanika kercha men tu singi ben yo upte ni ya upte pi kam men kor kom tha ni kini gi than ki ni traditional costume i te ka tu u patai pi na kong u go bu de te to ni gi dhara ma te ki dhara hi kam ti bi to ki dhara to ki ki that ki wa pen mk mi than de ni ki se muka traditionally man pen mk mi than ni gi gi mu dhara de ki muka te kan ni men to wa uni muka da man da manuk se hurap san te yo yo gi gi lo uthit ni gi gi da pen mk mi ni gi se malberi wa ni gi se rendia ikat te ubtai pi kamon yo uthan pi ga dhara de pen mk pi yo do dok se rendia nung kong hawa than pi hawa mut pi than ya ki dhara mk mu ti pi ya kanika kaun ka kaun yo uk se dede pnem kampi rok sir india te em kampi utim u ne ba u man le bi dhara to gi that ki wa khian na mo gi wa rap le kit ki wa stliang bor bor ha pi u pnem kam de ni ki do kaun u wa he kaun u wa u 60 by 2 chenen ha do u le do u 120 by 2 nm le u te dang nang dang nang miat chuk ka dharang phi mo ne ba u nu urndia manu de kamati pi u natural color yang u to manu rong ivory le ni rong cream we u ni rong muka te le de kwa pi u pen em kam di wi to wan ki rong hap hap pi u ti de ki xi ki wa de bi rong de ni hap pi u pna wi rong pi ma ki kamanu wi rong ki tu de ju betai pi kamanu le te te de ti pi kamanu le de kwa pi ma u le te hap pi wi rong de ni ti pi de ki xi wa da de wi rong ha wo pen em kam pi mu dur u kam ta on piu ne bhag ye ka dhara am kam pe pnem kam dik ni ki ksi ko he ka kaun ka rit ko pnem kam bhi to am kam ko ye jan wa ka kaun yong ta ksi te ne bhal pnem kam bhi dik de ka rit ko wa super opera kam jo pnem kam yok si ko ton te miet de ka dhara bhi de ka san pu ar le de khien wa ra ko miet de ko te am kam pnem kam bhi de ka rit ko wan ru phau chnen ya ora miet ka dharai oman kit ki xi howa man de uthan ye pi pnem kam ka ru phau chnen ma ki ye ka nya pu ar le ka rit ko wa ko miet pnem kam bhi te man de pi u decide ka te ka rit ko ka ron pnem kam bhi te i ju hab le pi hab ka lang xi bhi kam ka rit ko de depan mkam phi do de nya pu ar mkam ko lang si phi nya pu ar te li ki bobin ha ga chin chi te man de le phi man po phi drafting mkam an uthap si phi to wa man de le dhara phi mkam phi le de design te mkam phi uthap si so te li mkam phi le ki ni ki hil mkam pen mkam phi so te li hil to si wa nung kong mkam u lai ho ko hil ko wa nung kong uksi wa ar ho ar uksi wa li ho wa li uksi wa so ho wa so te ka drafting ya uman go we are leso we are leso we are leso depth line pichitin le rv sedang myang so le rv man we are leso ulai pi so sin depth line pi le rv sedang myang pi so le rv mo ga te to ga drafting wo le pi te ka tuman de pi le drafting ene men tau salvage ben mk mo thapi du we are leso nan hi hen men tau salvage man le den ting phi mk mo ko jo hi ene men tau salvage mk mo thapi so tli hagarin nan men tai body ben mk mo thapi ar ar tli hagarin ka tai am mk ku do phi ya ki hil wa gini

treadles hai ni u le e single na ni na ka treadles na u ri na ka heel ko nang kong ko do ho treadles wa nang kong no treadles wa ar no heel wa ar ko do treadles wa wa ar na heel wa le ko do treadles wa le na ka heel wa so ko do wa na treadles wa so te man de pi ni te man em ka man yo than pi te nang kong hap than cha pi ya ka ne ba le de ja than cha pi de ka dhara rong ka de hara khasi em ka mo than pi u ar in chi than plain pi te yo yo ka jat plain pi em ka mu yo pi chi sin yo art li tradles u wi wa wa li dem te yo wan wa wa ar wa so yo yo pi ka plain design than ar in chi u plain design mana depi tan ar in chi plain design e pra in chi le ni kendi in chi e krem tan ne ba da kam u u kudo ti i that na tri no u kudo i xi na tri mana le rara e itu chi depi tan ar e kendi mana depi e kendi sedang na utan ya ka da rawan nung kong tan ru in chi ke plain mana depi tan ru in chi dem ta sedang na u tan ye design to ho tan design pi em kam pi u yo kam ba kama thapi ga drafting hi tang wa ni hab yo pi artli hab yo kejat pi we utradels munang kong wa ar dem te wa ar wa beli wa beli wa waso mana po waso wa no waso wa no kong hab yo pi ma te hab repeat pi listen yo yo pi ya mana te pi repeat listen te yo wen so wa no kong utradels utradels wa beli wa wa ar utradels wa ar wa we utradels so wa we ute u yo pi lesen biang yo mi u ni u design do u diamond ma ute to um than design pi to yo suk pi to ye kan ka man da than yi da ra ka si em ka mi u yo limitar chi ten yo gi ti tha u gi ni ki wo khli am je po te chim lo te li ta thao ki na do do itu was dang pi yo ka u than yi plin na do ru in chi ha do wa kut itu design dap ta thao wen yo u yo pi wa ka ta yo u yo an pi u than design yi ki tai ni ta na na che din wen yo ka than man na dap u thao hai te yo su pi dam ta ta man na complete ka than u thao pi ka than yo man go lim tar chi ten ma ko blouse le u than an pi la ga jong ha chi ka kam chim tar le ne chim tar su wa kam jing em kam yang pi te ka te to kor kom than man than yi ya ki ni ki ya ki dhara ka si te man than ni da ki ni ki dhara panar ran ti pi yong panar to wa ye pi than ha ka sumitar sumitar ni sumitar tam chongkat kami jing em kam yang pi ta ki ha ka dhara panar ran ini than yi ti wa e e than yi ar ar in chi te e itu em kam ri ni ba ga ha ka dhara panar ran ye than direct ba yam tu ma te kete ga jing ni pher u than we ga dhara ka si we ga dhara panar to ga dhara panar ha pi u than pling ka jang e ti khnde in chi ha ga dhara panar ran mem kam than mem kam de u e pi te te ka tu yo poen u ptenyan ga tu sa ga ni ga ga rendia stem ka ni ga rendia stem kam le ni ko khut i ga tho ga stem yong ga si ka ni wen to ga ga that ko ko pen em kam traditional ni ma te ga ni lo pen em kam i da ki ni ki ki si rendia gi wa da bi rong ki rong su wa u rong stem te le da ga ni le am chu hi le da ki rong ye pi ki wi rong le ni ye pi u thit ya kiksi ku de debit rong ka kaun ko ye pi pen em kam ye ka ni ka ya gi ni gi rin dia stem ye pi pen em kam de ki kiksi ku rap het le mpet to kam ga dhara ko hap mu u pen em kam de ki ni kiksi rap khien ku le khit ma ka ha ga ni wen ye pi pen em kam do 60 by 2 mm le da miet ka than te ka drafting wo le ye ka ni gi rin dia stem man gi kam jo hi tang wa he ka ni wen rin dia stem tem le de le ye ni ka rin dia stem he tho he to wa jai por wa ka lang se phi de de pen em kam phi ka rit ko wa so pho pra em kam phi u ka lang se march ten to wa ko ra he tho he ka chi ten in chi chi ten in chi de de ko so pho pra em kam ko lang phi ar pa so tli bo bin chi rong wo so ar pa so tli u bo bin wa u stem ta man pen yin phi bu kre le ha pen yin chwa phi de de pen yin phi do u do rong so chwa de the boy so rong stem ma ko u le u wa ping gi phi u man gi kam jo hi kam le gi bi gi than ka ni pher ko gor kom pa chong se ni te man le drafting le u man go jo hi u le tie up iga igi traders u kudo le u man ko kam jo hi kam le igi plain te man le hi por than phi ka ni hi por wa le bo e pi ok se pen thia ma u nu wef ongi yo ni

0: Em kamu le thích ne kam por le pi ya uksi yo uksi wap dan yo uksi penjin. De chiten inchi em kamu su, chiten inchi em kam pi ustem. Kani to kurkom uthan pi ya ka rindya stem thok he. De yaka rindya stem thok kien wen, yaka ni wen Iju hirkom le iju hirkom than hanre gani le phergo ha gani ga arkom punchongsi ne gani ven em kam haga mudur lidakwa phi em kam haga lidap pen em kam phi da karit ko sopopra te em kam u kalanksi phi apha phi u yi ne bhao man su pra pra le ni pra bu bin chpa bu bin chong hei e jing em kam yang phi ma le le piti ke pra bu bin apha kalan pra bu bin chirong te man ne pen yin phi ha ha ka pukril te ha pen yin phi u pra wo su pra wo stem pra wo su pra wo stem ro adap ko chi in chi ka ni le ka ju hi ka kar kom ka le wa ping ro phi le man gi ju hi hado ka tai ab le ju hi ne bha ka ni em ka mi tha ni ka de plain pen ga ran dia stem tho khen le i wo pher to wo pher ka ni ga ran dia stem tho he ka ir kom pen thia yok si man pen thia phi yok si kat kam man le phi kat kam mo por pen yin phi yok si le de pen em ka mi pradali wo bin man pen thia phi le hab dat phi o shtel prasin hab layu prasin prasin jirong prasin jirong prasin jirong prasin jirong kam te op ten pi te ka te man da man ga pi da man so dong khen khen te te to ka garn dia stem to khen kam te er kom le ka ma te ka tu o kur un no cha ka chuk kong esumer o yo ga pi u batai ya ki ni ki costume ge dang sa ge open em kami traditional
1: kublesh boni pi ra haye to ba ga ni ga phang wo bte ye gni ge traditional custom nga la hin ni wo rap anai ye gni ge jing bte ye wa chadin ki wa dang sa ta da snya o pina was dang gur kom tha ni gni ge than ki wa da na do gni ge dhara ai ran dia stem ha do gni ge yus pong yus len ge ran dia tlem ki mo flar wa ge eristol gur kom tha ni gur kom pen biang ye ge se na do sdang ka len se wo sdang bu ye gni ge se wa ra ha ki ti ge bukril nig hek frame ka jo ur kom ban biang ik sevra tang na ga wi ga than che ga wi ye per ga ka jak he he gi ru ha ga sai jong ki we ga jrong ye he ni por nga wo ba te ye phi cha phang gi ni gi yuspong te he to wi gi ni gi than yuspong ka ru kom tha ni gi ni gi than man ga na do sdang u ka le ni gi ni gi kse u ban biang ban to ki kam wa than bi gi ni gi dhara ki rin dia stem ka jo ya ma da sya phi ba ba te ga kong gi phi kompong rum tu kur kompen biang iki hado ba rin chi gi ni kse ha ni ka book grill na ka book grill jaga hack frame ro man gi jo hado ga drafting order ga ni la man ga jo kur kom chim gi kse kam ma dapen biang iki tu gi hil ki wo pam sia gi ni kse no wi ta wi ta ha ni ga tha ni gi ni gi uspong la man ga jo hi ha ga ni la ga drafting man ga jo hi na ga tu ga 1 2 3 4 ga ong gi broken drafting ye ga ni la man ga jo ta wa man ga tha ni pli ta ha ga ni uspong wan ye gi rukom thanyon ye gani gi spong to de ge jo pan em ka mi to de gani gi kse gi wo ngi gi kse ren dia gi erisil to wa ye gani gi erisilan ki wa da jo pan em ka bhai de gi te gi ongi gi han spoon ki wa kalen de gi de ki tim to de gani gi mil spoon to bon si ni ye gani gi yu spong ho wa thanyi ki to bon si no to wa jo thanyi ki de gi plain to man da thanyi gi ni gi yu spong chwa wo thanyi ki le em ka mi ki ni ki ksi upon ba bhai ki he por wa kalen wa sa ja abhi wa thanyi ki ni ki eri ham ta mi ki ni ki uspong bon se no jo chi mi ni ki tu ki ksi gi wa ksi eri no run dia to man ki ksi rap song ta he por wa kalen hap ta na ab ki he por wa kalen bi no no bo bin na ga na ka swif wa kalen ki bo bin he ti por to bon se no ki ni ki ksi run dia jo emi tu i wa wa lang ka ma sa skardo da ho ksi ye tu bon se suki suki por kalen gi em kam to pun tukut gi le neu u pun jam u kar thiao yo rap jam e nei ba yo u xi le yo miat u hai por thain ta man de pen biang chwai na do i por thain ki em kam u pach bnia ba hai to em i por dang hai por kan le nyau nu xi em por tukut u to ne gi tu gi khniang nei ba gi tu gi khniang ro jo em ba ki ver lang hai xi thai tu por rap sajai ki u pun tukut tang was ki su ki u kan le ni gi to war rap saja em por hai por u pun tukut ki wa pun lo gi ong yo le gi em por tukut duk u join nei te da war rap saja ba gi ni gi nyu spong ro thain hai tu por wa kan le xi ta man da deb u pun biang u xi wa ro ta warak rukam penbiang iksi.

0: gixi dhara ta kat dang yo de gixi ke ki khian ta bon sin jo par chang ba i tang war kwa wan ni de gibra ben jo le ka na ga kaung 240 240 220 ta le kwa de gibra stang ta tu bon sin jo thain ya ta ga tu by 60 ta he ye ta ba gi ni ga yuslein ta gur kom ben bi ngong ka ta gwa su em ka mu pa bi ga size le ni ob ji de bi gixi le ni gi rong ta he ye ta ga ni ta gi ni dan hi gi ru kom ben bi taka tuan poi kani rendia telem ye kani rendia telem da hab ka ga ju hi kur kompen biang gi gi ye ga sai ni gi gi si ro ha ye to ga ni tang wa ga sai song ka bon sin jo chi mi san pau in chi taka tu ye gi ni jing ma tai yu wa sa ka jang gi man gi ye sri mi hum ye ru poi jo wa pong kut gi ni da mani po ro kan dian ni taka tu na liang yo nga siaw de biang ka mon pi siaw pi kong de biang
1: o ka wa ta om chai po de siaw tu i jing batai de biang hi de le jia wa to wa kwa ki nong rep mo le ni ki nong tha nyong i o tip kam pnia ch pang ka mon uthan ni ki ni ki that ku de batai pi ye pi u lai mi cha ki office ki wm ki wm ti tan ki nong yong pi le ni ki wm ti nong yong pi le ni wo ye pi wan le cha ga office yong i ko wm che ni cha jwai ha ti a po mo slang kan te du gitte to ni kentin ku ple chibon
2: ter snyaw pi ni tui kalam ha prika kong lm pong rup ko man kam ka cotton spinning weaving demonstrator juai chrup ko kong sima sumer ko man le kam ka cotton spinning weaving demonstrator juai te ngai lang bai tui kalam yong ki ha ko to ko kom thany gi that tan re wei tip i kai ka mon thany ki ri yo pi chibon ji mo ji pen che hai to wa ton tu ka phang

0: Ganitok akashwanit vagyok, a programban Spino 3.5 MHz FM-ben. De pillanat a rádió ipar bengusdán szkvíton a program nem imtumét, kitetok a program kawa kerpang na ibintagi kon karo klo dong kari jaintia ka yut program hani ka program na yob na phi ke phlo jing mut lang tru ka tru ma bar ai ki kharb ki pam jalo ma lat ban de khar halor ka phang ga jing chnga nyong ka im lang salang ka ni ba ka ni ka program na plai de plai de uma we dhar ye ka ni ka program ro ka mi de pen bit pen biang de uma de blue car kam jo de kong f talang
1: kani to ak akash ni jo ai go 1p ha which is 5.5 megahertz fm band hai ni por box studio yong e em ngak fenisa talang
2: wanga wan mi de car
1: wan ro hp ka program ko em kam ni ben ta yong p ki control khlot
2: kini ka program uwan ka chipi RC chitiao ka te to ha ka singi nang kong wa ka singi waso
3: hey por kan dile pau imit
1: ta perlok ha ka ni ka mir uyo open up chipi ya ka week discussion le ni ka blu imut halo rong ka pang safety and security of our society le ni ka yi uang ka imlang sa lang go chngan ka yi yo ha ga ni singi go kat ni ye ga ni ka blu mod de chim da uma w e dhar he am rang ka lang uma war ai ki karbuki wa uma lat wan da kar te chwal poe chiga ta ga discussion tani aplangi ye bi irwai na ka cho yong ka kong archer mang wa uma mangkara iwa pertoit karngiat yong bruk

0: ka program nak taki khna khndo khlot tenni kasngi ha kini ka por kwa au ya lu jingmut le nei au ya mir jingmut langi kachu kachak ha jrong ka phang ko ong what are the things that can change the life of the youth le nei ki de ki benta ki u ji upen kala ya ki jing imyo ki khndo khlot te nei liang yong a kamu moderator ya kini ka program te asya bhai phi si si tenang kong hi kwa akuli ya u ma jimirol khamuti hei to ba kini ka phang yi yop hi u ong
1: Nak liang yong a dapat jing sao kemen wm lang kini ka All India Radio Juai kam tam mua pelai ya kini ka program ba mut chua thaba hau ya to katu kini ki phang ki wa ese ki wa kta ya ka jing em yong ki kan kro klot ka juk kat ni chibun ki benta ki la se ki waye wanra ya ka jing kla ha ka jing em kan kro klot rei kwa o uban ha gi di ar menta ka jing start jing tip wa ka sap ka phong wa gi kan kro klot yong em ki da da pa yi ki por ka ni ka jing start to da lai ba ka bi ka lain ma u khna da ni khna ha pura na do klas aret ha do pendep wi ka dan o pher o pher dan ni ka nursery do pendep wi ka dan o pher o pher ki bachelor degree le ni ki master degree ha do pendep phd and radio da to ka benta ka wa um ka jing start jing tip ha ka wa gi wan ra e ki man wan ra e ka kam ka jam im jak po gi ka wi ni ki te yo da to ka benta um ki skor na ka benta ka chat karwai kiskur nak menta ki sport pher pher ji le ki pher pher knang wa mande am kai ni kiskur gi khna bet bet ki le di ha ka tu ki jing nang jing stat ko wa man kam ki benta wo bet bet ya ka sap ka phong yong gi khna na da pa ki ka wo man kan ni benta yong ka sap ka phong khon kro klo yong i am ki bun ki sap ki phong mem du na gi ni gi wi jaj ben ru le to ha kar wai ga chat le to kam ak film le to ha ki jing le ki sport pher pher na do ka football basketball ki volleyball bun chek jing le ki henry hai thaw ka ni ka sap ka phong u man ko ka jing ka khu ne man tai khan kro ka lot yong i man man ko jing tim nei ba mem wai lat ki mem ki an ki ki wo u pung ku ki ha ka sap ka phong yong ki na da pa yi kam ha ka chat kar wai em ki competition ki jing le ki yakob paman gi ni por por po ka district yong i klam ha po jang tia henry gi khna ha pelut ki na do kriam ka baik ka bai kari ula che tu thau wa yele competition gi re hau kut manda job ki ye ki yo ka price mo ka wa do chpa ma jar da de khen do sedang do kut kna chi menta itu man man ka jing do nong ki nei te dau ha perdi ka sap ka phong man no ko ka jing tim ki ni ba ile wa yo ki mem lewei ta pa man no gi kna wa do jing kremen ki u im no gi ka jing im ko wan ra ka jing si ki masalang kam ka di ka bam ke im lengkar man kena surok. Nah itu dah nak keliang yang ah sengau wad retok ke por. Kami kejaj benru yang i. Wo ye teli na duk ki wehe ki besian. Ki man bay man pa. Ki nong krek ha ki kam chunong kam thau sinchar kadar. Wan nak keliang sorkar le. Wo chna ya ke polisi. Wo kerchan. Kamon pungku ya ke sab ke pong. Yang ki kan kro klod yang i. Kenang wahi thau man ke jing tim. Wan ra ya ke jing sik masalang. Uman paman ga jingkur khui ki kan kro klot ha ko ye ki wanra ya chibun ki jingno sinyang nei benta ka baha ka miat yong ki imlang salang yong i
0: jumut te wong pilar to wa em hi da ki skur pentbit mo ki pentbit ha ki benta wo pher o pher yong ka sap ka telen yong ki khna kan ro klot te da man ka wi ne ki lat ki wi upang ka lai ka ta ki jing im yong ki mo te any poron ka jak ni liang yong u ba da men ki la thong wen yop hi ong ha trong ni ka phang
2: Nakong ay ikublay yaki nongap yung niga All India Radio Juai. Kamjo yo mutshwat ba wa blay lene wa elad iwo punap siyaw yung ito waga chumot ko kwa wich ki kanro. Kamjo la yo ba jing wam lang hang niga por. Kajing yo yung kamubro wa kiyiga kabenta yung kanro ko mkam ha wo change lene wo perkat seni gi ha kini ke jokes ko kat ni chamo ba ke jing ken sting ke jing ken sting gi yonki ko por ko ko dol man go ke yi gi ke jing do nong go kroni ban ta gala we gi yonki ne ba ke jing bo ten gi ha lo ki kam yu ong ha ki won gi won gi kam go to le gi de wa sa gi ki vi ban man no go ki wo sa den gi hegnu gnu gi banta gi kam gi ki to ule ki le ne to uchim gi how pain each banta

0: kiwa gigi hon kunro yong iman gigi kena kiwa prinsip ai ko por chibanta hejing yong aman go govine kwa ka sarkar membeng go ko policy le ne kalan hakaw wanra yeki irkom krekam ne banta wo ekam e jami kunro ne ba boni kin gi kunro yong I kwa un kiwa yu ong ne kiwa ngop hakiwa bon gi kam ne da yu wa sarkar he kam ong tu umem chim kya ga ne ba boni khna kam jing yu yong a hawa em gi ki ikra man ong bai pnem hawa the like he like ki ku mot myo po di ki wo pen sa ba gi ni ki por man gi le khna ki wo chim kya ga kam ne ka da ko myo ki wo kre yi woni woni kam wo to le gi pen man no ki wo po gi chi wo ngop wo di wo bam le ne wo gi por ki kam ko mo yap
1: man ka dao ni wom em ki kam ki jam mo le man yalam ko ki khna khon ro chi kam mo si mo mut ki ba
0: ha ha
1: te se khajak wen ko un ko li na ge liang yong ba jimrol khan mu ti mo te ko un ko li phi wa he to wa ki jing wan yong ki ka science and technology te ne liang yong phi up ki yi ki jing kla ko em he to wa ki khna khon ro khlo leng ba ki jing wan yong ka
2: ho ye to wa ka science technology ko wan he ki juk kan ni human ar banta ko wi to ka jing kharku ko wi to ka jing tem lengba ka science technology hoi klam ga liang ga jing kharku man ko wi ka lar open suki e wo kaneki pra bru ma ten ten ki khon kro khlut yong e lengba ki science technology de yo ki download new pen mk mi ki tier ki mk ki darap he thaw du ki lai cha library u pembiang ki tiar gitar mta pure ti yang ki de ki download leng bagi ni social media ma de pinte ha ju ipor man go ko jing kur khui kon kro klo ni ma ile wa de biang ki ni ki technologies le de ong phi ka sap yang ki urwai chat de emi kan ni ki latest technologies ki wo to pen bahai ya ka survai yang ki de emi ki software ki wo to mdung di utem de tem henry tem do software chbon ki jing kur khu henry ai ku bi ke liang man go ke jing tim ne mentai kan kro kro lot ne ma ai le de pai kan ni lomba ke mi social media ka fb whatsapp ten ten gi kan kro kro lot ngi thau pen em kam gi ne mentai kam ba ha de man pen em kam no ki aroso kan ta ha ga fb le ni whatsapp mi opor gi ule ye kam to em kam hen rei de man no go man adik ko ki ne te dau man go ke jing tim ha ga jo ke benta em go benta go aran mo to wa kam man ten ten lang ba kin ke fb cha chet kla gi khon kro khlot yong I ma langkar ge jing im gi kham tam gi khna kro khlot ko dang sanang khai ki to pulut I ko por kamon ku ha ga stat ke tip kamon ku ha sap ka phong henry dengom no gi ha ki ni ki latest technology ki man ki social media te ga ni ki jing yo yang ha ga social latest technology kan di mr banta ka jing tim ma ga jing khu ya gi khon kro khlot yong I chong hip nam kan ki
1: a kamong pi wa em hi ga jing mun toy ga jing do jing mun toy lang ba ga jing mi ki ni ki technology mo te chong ha ki khna khan ro yong iwa kamon open em kam ki te iwa ki em ki te hei to onu ko phang ko ka open kon mo biang te ni ga phang ko ki te ki benta ki wi open ka lai jing im yong ki khan ro ko lot mo te kwa no kli khjak ya u ma daman le ki le thong man ka mu wi ne ki wada em benta ki kam im lang sa lang mo te ma ka mu kli ni phi wa ga jing chi benta ki khan ro ha ki kam im lang sa lang ki ki jing kala ki wi wan ra ki jing im yong ki he yo yong phi
0: ah yo yong a ki ka kala ko kam gi control yu wan ri yu ye gi wan ra ye kala wei de I I nen kong e de wa upen em kam hok I ko por kam ong ntu ha man gi le gi khna ki wa chne a ile de em kam u em gi ka thong he jing im kam gi control ki udau pun kre se chibon ko paten gi udau wan hedin yoki dewa em gi la ker kom perkat hakwa kam lu rukom u perkat I kana u yi u chdo dele de le de ne ba ke jing mom gi u sa tho ye gala wei pen man no ko jing do jikerman ke jing do jikerman yong I man no ko kam gi jing do me jing im kar kam te u yi u le ini ning kong e dewa mani khna le ni ki kendro ki was mat ki was ting ki wi yu sur lok ye ki wi tu wan ki pur lok kham tam ye ki ri rang ba le ne ki man be man pa ki wo klo wi mesin ki wo klo I jung mon he ju po le per chang wo man ki bru ki wa yu pding ye jung mut yong ki wi khnang yu man no ko den chi do he jing im yong ki

0: kam si kam roi mongi kadi kabam han rei kajinglong ko si ko wi hi nga sngaw to em kam ki khon kru khlu jong i mto uman gi ki bru ki wa chong klik ti le ni ki wa em ga thong ha jing em ha man gi ki khon kru khlu ki wi involve ha ki imlang sa lang gi em ta ki imlang sa lang le to ha ga kam kamon u ye ten rong ye ga sap ga phong jong ki pra khon kru khlu le to ha ga banta kamon u chim banta kam ki nong ye lam ha ka chnong ga thau ha ga imlang sa lang le to ha ga banta kamon u chim banta ki pentibit le di ha ga kam exercise ki sports kebenta ko bakamon u penlut por ki ne benta u ki em sap ha karwai ke chat penlut por ki tu ka tu kebenta ngaj order ko wa ki kon kru klut penlut por ki ha ka won ko won kebenta ko te ki lewi yong ki myo por ki berkat i besi henry ke jing wom penlut por ki ne benta ka kam ko bha manno ko kebenta ko yelam ki wo lai chulti besi
1: ke jing ki ko wa mot phi ong wa to wa kam ki khna khruk lot em kam wi chim banta i chi ha ki won kun ki banta ki is nyaw suk i khnang wa yo ulai i u ngop ha kam ki te ki banta wasi la na yo ulai u pulut por chi te ki kam ki banta ki wa mem sing suk ki won ra ya ka a ki won kun ki jing ji a kum sing suk ko ka imlang sa lam mo te wa mem hi por chi slem mo yo ya kalam yo flu jim la te chwa u pun kut wa na ya ka jing kalam ki yo i e hajrong ka te ni ka phang ka wa da the kana chwa wa ong wa ki de ki banta ki wa yi upang kala ye jing im yong ki khandro khlot mo te ki yiwen ka message ne ko bor ko kwa phi u ong cha ki khandro khlot ha bok im na sa lang ka yong i te nang kong kwa o ong na o ba jimiro khamuti te ki ka message ko kwa phi ong
0: a ka message ko ko bor ko kwa u i te ki khon khro khlot ni sket chong go ha ki henry a kamu bru wa da penem kam ya kasap kapong hakim lang salang ka wi khon khon ro ur perchang lai luti gamat mung kui kasap kapong hakim lang salang yong i ha jan ko message chi gu ong i phi to ko wi dan hi kai gi khon khro khlot man phi ka lwei yong ki im lang salang ko roi ka par ka bha ka miet ki im lang salang chong ko ha i gi khon khro khlot ka kamram yong i to wa kapon u wi ni hal ka jong ki kjan man pin yui wa i em gnu ksao bha ka mon u pung ku ye ten rong para khro khlot ki bei ki pa ki he usian i da krchan gi nim ha de yug nuksa ba na galiang sarkar da krchan gi te ka jing kar pan ka message ku ep khon kru khlot yong ka than yong i man ki bru ki wachna jngai man ki nong yalam man ki wichlor ye e men sin ye chan ka liang i bi khnang wa ka lawei ka yong i la to ha ga start ka tip ha ka sap ka phong la ha ka kam yu kre mlang sa lang u man ni ki waku chrup chrup khnang wa uyo e jingkar chan kawa nel chalendet
1: te neliang yong phiwen ba men ki la thong ki ka ka message ko kwa phi e hajrong ko tu ko phang
2: ko message ko kwa e chulo ki khnro ki yong i ne ko nge em ka mu mani khnro ki wastan le ne ko champang le ne em ka mu mani ki bro ko ngam yelu ki bon ki bon ki kam ki i chi mi kam ki khnro ha mani le ki khnro ko yo jingai khnaung ye uyalam dalade lede khnaung ye yalam gi vitwan we we mkam ba we mi kathong he jingem mkam la umani khnro ko kra shtom khnaung ye umani gi khnro ko job ha jingem lechbon
1: te ko lechbon ni phi ro argun do o ma jimiro khamuti wa chui por la oba daman ki thong ye tu ka jing ya flu jimut la ne tu ka jing ya i men sim namo kemen uda gi jing ye kalam ko i dao pun yo men sin go chibon ki khna khro khlo ra kwa kamon wa uyi ki upung kala ya ke jing imyong ki le ne kamon wa u poi ki ha kamon gon ka thong ga u ki de bo ki se sin e khuble phi ro khuble chibon
3: te perlong de poi su kun yo ngani ge yut program yong i lembaga ni ke jen mit kerpat i phi gino app radio wo download phi yo news on AIR app na Google Play Store yagi Android wa yagi iOS one na app store
4: kamjo le karpad ipi wa board pi ya ki social media platform ha Facebook account kamjo le ha YouTube channel yong ka akashwani joy
3: he jo i por pun kan mobyang ipi gi prolog no app radio wa abyang pi yagani ko yur program ha gasngi ko wonang kong wa ha gasngi ko waso
5: hey por kan dile pau i mit
3: he ni por nga wan de medikar
4: nga ka fenisa talang e ko blei pi waro ko blei chibon